0: Yugulo BC. Yugulo BC, jere jo xé ci do online, duma mondo.
1: Yalla dogal ci xamnu bi jigen bi bon. Ko gëna yaakar su ñëwé moy gëna bon. Yalla dogal ci xamnu bi ku mu ko mu jël moy gëna metti gëna def taw la jël. Yalla dogal ci xamnu bi woné bu ñëw ya ñëpp koy bokk mu melni at ndaw. Yalla dogal ci xamnu bi ay katara jigen ñi ak jinn yi dootu ñu dara. Xol ben jinn bo taal taali su ko leggu jeex dootu ñu dara. Ku wote yoonu njub ko wote yoonu njub ñu daldi foyu ko wote yoonu beew ñu daldi xoyu goor ak jigen ñepp di wajje wuyisi maaki ndaw ñeppay bangir di dawti waye wolof digel ko ak duggal ko xamew ko digel ko ak mugal ko suñ dajje ke leen di digel sikkel ko suñ dajje ke leen di mugal sukkel ko alim ju wax deug nu fap jengal ko jaayel ju wax ay fenn fap deugal ko suma namme amati man ci gone yi yalla na almaaye fital ci kanu yi surna ci keul keul keul keul bo don ñam maangi waccio ka gal
0: yegulo bisti yegulo bisti jere jo xefi online tuba mondo

0: Touba Mondou bi du na wërëngël këpp.
1: Beneen bi ñu war a leerlaat ci li nga xam ne sëriñ bi andi na ko def ko mu fonde yoon wi mooy di tërbiya, ndax mooy li nga xam ne ci la sëriñ bi tabaxee aw yaram. Moo tax la ko rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jikkee waxante moom mooy rabbi ashaabaka bil himmati wa la turabbihim bi darsi, mu tegaat ci ne fasdaa bi ma tumur. Ginnaaw bi sëriñ bi defee eelaan bii nag ca Makka ka joru ak la ca xew la daal di jug ci ndigalu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, taxawal système bu bees muy di tëddi ci yar ak tàggat doomu aadama ci al himmatu, te mooy at tarbiyatu ruhiya éducation spirituelle, mu nekk lu tumuranke te jamono yittewoo ko woon lool booba comme ni ko jamono yittewoo tëj ji, ndax jikko yi yàq yi tubaab bi gàllankoor dee ji teg loxam ci réew mi. Ginnaaw bi mu notee ñi fi nekkoon di bañ noteel, boole ca taxaw ngir farcosaan ak noone li fi nekkoon ngir doxal procès bi mu àndaale ak yar waa réew mi ci beneen système jikko yi wute lool ak système bu sëriñ bi.

0: Serigne Touba neena na ngay jëflante ak nit ñi ni nga bëggoon nit ñi diko jëflante ak yow, loo bañ ko la ko def bu ko def keneen.
1: Shukrul.

amam funuy rasé ti kogu dox du geso day rombu derem yi jëm ci mirum baramam jey funuy rasé ti wajjo xamné buy wax ku nek di lox di laq kudul baramam funuy rasé ku gis ahlu badrin di and ak ñom di deyalé boromam funuy rasé ti wajjo xamné fu mu tew ku wop mu fajj ku dé mu yégal boromam ku bañ bi khutbu bay rasi moromam du gis ku ni mel ci ji jamanaay boromam gisé fu ko won ca gaña wéyon ca bawon té xarnuy nuy jëmis du ci ñaw moromam ku weddi ba tax nga bëgg ni may moromam na def limu def te wax limu wax boromam mba nga dox limu dox ci rewi gabon yo congo ci ay nonam bedelu ci jey moromam te sa ko ko melni cheikh ibra fata wa ahmadou ndoumbe mba lampo boromam te sa ko ko melni cheikh abdou rahman lo ku judd fa mbake mo la xamal boromam mba nga sakku ko laq jaglek sayyidi makhtar ku dem ba siyaare yonen mo ki domam mba nga cheikhal kem li cheikh bamba cheikhal te selal seeni xol banu xam boromam te sakal leni mbolo faw yu jef te tagat len batunu mana moy boromam te bumu di ngat serigne si bumu fayanto te bumu deg ngir ku koy gotil moromam te bumu khas nit te bumu jew bumu ramba jit te bumu fen bumu dagu bokam moromam te kana saxal ligeyal ndem gi yonen te bumu tere muy taxaw faratay boromam te day xam buti xol xam batinu nit di safara ragi xol di xalam boromam te kana saxal jihari bakkan ci bopam te munti sak nakar te ragal boromam te bumu digle ka aye ci walu bakkan di wo tefa kaw di wo tefa kaw ci bir ba gisul boromam di ngay lim doyna yow musa taxawlul batay jofago lu mat asakay boromam ku bëgg di mbër melay bamba ngi sétal ku mel ni moy doni khutbu boromam ku deggama jang way wi nang ma ñaanal ma sax ci ndig

0: bismillah ar-rahman ar-rahim di sant yalla cyantou xol ak cyantou lammi ci mbollem martaba yi cyant yi diko sant ci mbollem xewelam yi nga xamne la tuhaddu wa la tuqsa wa in tahuddu ni'matallahi la tuqsa ta bokku na ci xewel yoyu ni'matal islam bokku na ci xewel yoyu cheikhul khadim ka ni'ma di julli di selmal ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam ak ñoyam ak sahaba am di nuyu mbokk yi fi tew yépp nuyu l'islam te mooy assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh fasiyene jàll ci waxtaan bi amoon nañu yéene lu njëkk ñuy waxtaan ci njëriñal jàng xasida ak njëriñal xasida yi waxtaane lan mooy xasida ak xeetu xasida ci ni ko sëñ bi tënkale boxam nga xam ne ñetti xaaj la ak xeetu xasid yi nga xam ne xasida yi ñoo formé wu nekk loolu muy xasid yi nga xam ne ñooy banaatu fikir cheikh yi nga xam ne xalaatu sëñ bi la ak xasida yi nga xam ne sëñ bi fekkoon na ko fi muy ay basar mu way ko ak xasida yi nga xam ne sëñ bi da ko fekkoon muy ñaanu gaa yu baax yi sëñ bi dajale ko ak xasida yi nga xam ne sëñ bi daa jël alquran ak lenn ci doxawul mahsuura muy ñaan yi jóge ci yonte bi dajale ko ak ñaanu gaa yu baax yi nekk xisul abrar ak xasida yi nga xam ne dañ koo tàmbali bay du njëkk ya lañ tàmbali jox ko sëñ bi àggale ko waaye dafa mel ne waxtu yi duñu may lu lépp kon dañuy tëb rek dugg ci mawdu' bi muy ngëneelu xasida wala ngëneelu jàng xasida. Ci njëkk dañuy wax ne xasida bokk na ci ay ngëneelam mooy xasida ca foofu mooy dunduk sarian mooy dundal xaqiqa sëñ Touba ko wax waccaal tawaalif yi xayaatan li sarihatika walil xaqiqati amin te kenn ku ne xam ne ne waccaali sëriñ Touba lu suñ borom def la ba noppi na nga def sama taalif yi na nga def sama xasida yi mu nekk dunduk sariha sa sariha yow yàlla na nga ko def mu nekk dunduk xaqiqa. waaye bokk na ci njariñal xasida mooy ne xasida saa yu ko nit ki di jàng na xam ne mi ngi jaamu yàlla mi ngi sàkkoo jege yàlla tayit mi ngi am tiyaabu ju rëy tayit waxtu mu koy jàng mi ngi bigg noo rasulillahi salallahu alayhi wa sallam di merloo xeytaani bokk na ci gëneelu xasid dafa gaaw ci defar nit lool ak si àggale ko ci yàlla. waaye bokk na ci gëneelu xasida yi mooy xasida dafa bokk ci kimtaanu yonte bi salallahu alayhi wa sallam muy kimtaan yi nga xam ne moo mujj ñëw bokk na ci ngëneeli xasida mooy képp koo xam ne yaa ngi jàng alquran yaa ngi jàng xasida na nga xam ne yaa ngi am yoolu kuy jàng alquran te li ci sëñ Touba wax bari na waaye képp koo xam ne yaa ngi jàng xasida na nga xam ne yaa ngi am yoolu kuy julli ci yonte bi salallahu alayhi wa sallam te boo demee ci fawsul mati sëñ bi indi na ci ñeent fukki njariñ képp koo xam ne tamit yaa ngi jàng xasida yaa ngi am yoolu kuy def astaghfirullah te njariñal astaghfirullah moom suñ borom moo ko wax ci alquran istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi ambalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. képp kuy jàng xasida yaa ngi tuub di jëm ci yàlla képp kuy jàng xasida yaa ngi am yoolu ñaan te suñ borom su yonte bi wax na ne adduha muqul ibada yuquq jaamu yàlla mooy ñaan kon képp kuy jàng xasida yaa ngi tudd yàlla yaa ngi am yoolu kuy tudd yàlla yaa ngi am yoolu kuy sant yàlla yaa ngi am yoolu kuy tagg yàlla yaa ngi am yoolu kuy ñaan yàlla ak ku koy jégalu ak kuy tuub jëm ci moom ak kuy jihaat ci yoonu suñ borom ak kuy wétal yàlla waaye yaa ngi am yoolu kuy tagg yonte bi ak kuy julli ci moom ak ku koy koy jaayante moom waaye yaa ngi am yoolu nag képp koo xam ne yaa ngi jaanal ñaanal julli ñi. te it bokk na ci njariñal xasida mooy xam sëriñ bi mi ngi nekk ci xam xasida ku la gën a xam xasida rek gën laa xam sëriñ bi sooy jàng loo xam sooy jàng xasida rek di xam loo xam ne nekkul ci téere di xam ci sëriñ bi loo xam ne sa diggante ak moom la yoonu kenn newu ci sooy jàng xasida di xam di am li ñuy wax mat moomul baatin ya xasida dafa làmboo ay baatin ak ay secret booy jàng rek loolu tàmbalee ñëw ci yow nga xam ne secret jamono ak secret temps yi sëñ bi yëpp da ko def ci biir xasida yi te boo koy jàng rek yow daal di tàmbalee am. mbooleem turu yàlla yi nga xam ne mat na ñetti junniy tur nga xamne tour yi ñu gëna min muy asmaul husna di juroom ñen fukki tour yi ak juroom ñen da bokk ci ci gëna rakat mbolo yeb mbolem sen mbot ak sen secret Serigne Touba def nako ci bir khassidi ta boy jang rek dal di am ak mbot nak yi nekk ci tour yonte bi sallallahu alaihi wasallam nga xamne def ak jalbu muy ñoddi ak jagn serigne bi def nako ci khassidi mom khassidi bokk na ci ñeriñam moy li ñu déssé ci serigne bi nga xamne dafa jog bu mukk man nga wax sax moy Serigne Touba ndax wax na ne moy tankam yi nga xamne bu ko nit ko topé fekk ko fam nek khassidi motax serigne bi nek khadim rasul ndax li ëpp ci xidma bi bi tax serigne bi di khadim ci khassidi la xol ñaari khassidi busrana jam fasuna busrana Serigne Touba lum ci wax neena ñaari khassidi yi ñi ngi leen bind ci lafo harf harf ak kursi ñaari khassidi yi hamalatul harfi malaka yi nga xamne dañu gaddu aras nga xamne Serigne Touba wax na ci mawahibul qudus na juroom ñetti malaka yoyu ku xam seen tur da nga gis sa keur ci diggu aljana bal nga genn aduna ñaari juroom ñetti malaka yoyu rek Serigne Touba ne dañu mokal ñaari khassidi yi muy busrana jam fusuna ak jam fusuna busrana waye neena yamuti lolu waqta sabihim al harfu hasim ma tasbiha jami' al malaikati aras dafa yeungutu ci ñaari khassidi bolé fokk ñaari malaika yépp di sabal bokku na ci ñaari khassidi Serigne Touba wax né lin khada fi kitabatil khuyur tanuru lil awtan wa duyur Serigne Touba néna molem yu yépp sun borom ñu mako défalé sama bind mi sama khassidi yi wo xamne ci lay leralé nak molem dëkk yi ak molem kër yi moy isa katabtu ihtasa harfal malik waqtasa bi tasbih kul malik sa yo binde aras jayo malaka yep sabal kon khasidi bokk na ci magayam ne khasidi ñoy yeengal aras li khalemi ihtisasu harfillah ma ibahi kul janillah Serigne Touba ne waxul khasidi waye khalemi yam don binde khasidi rek khalemi yoyé dañuy yeengal aras di alak bepp jinne bo xamne jinne fawkan nga bokko na ci ñeñu jang khasida moy khasida da fay bigal yont bi da kuy jang khasida ya nga bigal yont bi sallallahu alaihi wasallam kitabati tubashiru al-mukhtara maharida man la misal mukhtara khasida ñoy mikum yont bi sallallahu alaihi wasallam ak ngeureumal yalla Serigne Touba wax na ne mbolem yiwi mbolem bonori mbolem lu bax yi fuñ mënon nek gongay ko nañ fofu ñew ci man sun borom jox mako ma def ko ci bir khasside ila ya khada fi kitabatil khuyur mun salibat li ko fustu bi diyor ko fustu bi diyor nak bu la neex man nga fa fi de ñaari anam ke Serigne Touba ya nga ba amerique ñe nga ba italy waye ke Serigne Touba ya nga bir aljana kitabati lada sukuri sukrat urfihat li harfihi wantafarat khasidi moy mbind mu yalla sante yekati ko ba aras khasidi ni mu tasaro fi ci ñun non la tasaro ci malal akhlaq Serigne Touba wax na ci khas ci tarjumanu busra lana khat atana al jud wal karam lamastahar hayna al asr hurum neena khasidi gi dafa tasaro ci malaka yi nexe ci ñom ni alquran nexe ci ñom kon ni ñukoy jange non la ko malaka yi jange non la ko khuru hayni jange non la ko daari jange ni mo nexe ci nit non la nexe ci ñoo amna bu mu wax ne wa ahlul badr buñu deglu sama khasir yi dañuy deglu ni mako mandexe ak ni mako pesse ak jonaas yi ak dañali xolal khasir gi di ma fatu bisil Serigne Touba ne nday far bakar ki koy jang ba melna liru yont wax nañu sax ku ko jang fa rek ko jox loxo ñu jegal tay wax na ci bir khasir gi ne wacc hal tihil hurufa fawqa kulli ma rasamuhu mu'allifun khasilima khasid gi dang ko def mu kawé bepp khasid go xamné ni nituk yalla wala talif kat bu mucc bo xamné limay tay dafa mucc ayef na nga def khasid gi mu kawé waye da nga def khasid gi nak bepp salatu an-nabi khasid gi man ko wut motax nun ku ni wax dole salatu an-nabi duñ la falé ak nu mëna tollu khasid ak muhatir ci man nako wut donc sax ñoña salatu gañu wax salatu Serigne Touba la muy salatu fatiha xolal mu faatal bisir bu mag ba señ touba neena ku koy jang da ngay am wilaya waaw bu mag bi ak bu ndaw bi boko bolé mu jox la 3080 bayit di fukki rasax nga xamne kon kuy bolé ñaari dafa jang da ngay am wërseuk xolal xolal khaside gi nga xamne ma ngi deg legi ci jamono yi ñuy wax ne du khaside guñu wara jang ndax da bok ci khaside yu jitu geej muy khaside ak sindi ak la ca nek ci ay ñari nga xamne kon wax lolu erreur la ñaka xam bindu señ touba la ndax bindu señ touba alquran ñoy yow alquran aya day ñew folli aya manam sax min ayatin aw nunsiha nati bi khayrina waye waxi señ touba waxam day ñew folli ko waxi señ touba wax ci mu ci ñew jappal lola sindi di ku fay jang su bangon sun borom dalay bolel ak dalay beral ak ci fel go xamne yow rek ya koy am te ko koy jang suba ngon deslu binal bakkar te dañ lay jéggal sa bakkar yi jitu won ko ko jang ñeen fukki yon ak ben ci jotaay sun borom wurtugale karama karama yoli yi te wali fuñu mëna nek da ngay nek lamp ci ñom xolal khaside serigne touba yi nga xamne ñoo ci tag ak yi nga xamne ñoo ci ay julli khaside julli mom da fay taxañal nit ki yoon wi bam nga wag waye khasiri tag yi nak señ touba neena sun borom defal nga mako mu tollok yolop jihar bu nit musa jihar ya man jihalta salawatin namiya hani musafata suloka tawiya wali amdahi jihalta ka jihadi kulli mujahidin hajjata fati hadi kon khasiri yi dañuy defar nit ni ab mursid señ bi agal ci yalla fo nit ki bam set wetch rango ko ay ngeenel ba agal ko ci yalla khasid dañuy def lool waccal tawaliki misla mursidin wa badani sahih wa qalbi asif waye khasid day joxe wergiram day leral fo khasid yi ñoy mbektem ñoy mbekte yi armée yalla yi armée yalla yi khasid yi ki lañu li bëggalé waccal bi jahin hasim hindaka khati sururan daiman li jundika sun borom ma ngi la ñaan ci barke bi yonte bi sallama sama bind nga def ko mu nek ba faw mbektem armay sun borom yi waye mbekti khasi timit non lay bekkale yonte bi sallama ba faw waccal kitabati busaratin tadum lil muntakhalifi lahu situl khadim khasiri bo dege alquran di wax nan wal baqiyat salihatu khairun inda rabbika wa khairu amalan señ touba neena khasiri ñi nga bok ci al baqiyat salihat ta al baqiyat salihat sun borom neena mo am jariñ fa mom ta mo gën fa mom waccal kitabati da day ka baqiyatin wa salihatin la tafalu namiya waye nak bum yam ci don baqiyat salihat rek waye bum dañ di mag bu gëna kawé lool khasira day daq setané ak non ak jangoro wasrif biha allahina wal ahda'a ila siwaya abadan wada xolal khasiri gi di nur darin du señ bi wax neena sama muqaddama bi nga xamne moy nur darin nang ko def muy luñu nang luñu barkel luñu magal bepp waxuma khasiri gi waye bepp araf ci khasiri gi rek nang ko def mu nek ay mbekte yo xamne day leral kep ko xamne ngi koy jang te kep koy jang nang ko may bayre nang ko may awtur tayit na am xol bu laap deun bu ubbe ko na nga def xarit xaside yi muy bijji jeme ci xewal yi gëna magge waccal hurufa sa'ih nisama jalibatan ila al munafisan nga xamne xaside gu doy war la amna ko ma xam xam turam xam santam dafa gënte kilifa gu faax mu ne ko ndax gis nga señ touba mu ne ko gis na da ne ko gis na sa mam waye nak fi ci aduna fi ci alakhirah fi ci barzakh gis na dal kep ko fi am keer bu ñu ñe jankatum nur darin la won
1: fajar bi nani hawa kul ma ay barakatan kama tri samay eske wajal kitabati kamisla alhaji wasawmi wasalati ali alhaji ali abdullahi abdullahi khayr alkhalq li ilahi على النبي لا سيف لا سيدنا نور رسول الله وكل يدار وكل مهي
0: waye du ko na fu doy war fu doy war motax señ touba doy war gis nga khasside gi mo jang ni moy ahmadou mokhnel señ touba wax na ne nur dari limi reey reey reey ci qualité ak ci cantine nur dari ni mi ngi ci bir ahmadou mokhnel taxala han fina
2: Ahmadou Mokhnel kep ko jang bu dess di genn xibla xibli goti ci ko yent bi ko tebi
0: Allahu akbar kon mo ngoko ñu ngi julli
3: bismillah
0: ñu ngi julli
3: demal su ñu ñu jaxene ñu noddu
0: xolal Serigne Touba neena waxul khasside waye da yim doon binde khasside khasside gi mok direct ñu jitu won di ay shahid ñoy am garat fa yalla kon khasside fa fu mar ton ya man midadi jahan takadima man ma ho khat shahido min qudama yow yalla yaay ki nga xamne ya def sama da ji ma doon binde khasside mu met mu tollok fa yalla deretu ñe de won ci jihad waxul nak ñi wess ñe man ma ho khat shahido min qudama waahlu badr lay wax ta kenn ku ne xamna li yent bi wax sallallahu alayhi wasallam ci deretu ku jihad ci yon yalla ta alquran ma ngay wax nan wala tahsibanna fil qutlu fi sabilillahi amwatun bal ahyan inda rabbihim yusqana farina ñang ci jaxu ay picci ñu ne ci bir aras picci ne ci bir aras kon khasside yi nuñu wara tok ngir daaji bu amé garal bobu la tax mu am garal doy moy khasside yi ci jull khasside day wamat nit ba agal ko ci yalla waccal kitabati ilayka kha'ila yow sun borom nga def sama téré yi sama khasside yi muy womet jëma ci yow amna fenn fu wax ne sama khasside yi sama bind mi nang ko def mu kawé julli guñ nang ak kor guñ nang waccal kitabati ya min sal yawmi fawqa salatin wa qiblat wa sawmi khasside yi ñoy gën gi ndam ñoy gën gi trésor ñoy gër gi araw waccal hurufiya bihi khayra suruf waye amna benn beuyit bu señ touba wax khasside bu amutone ci ay ndariñ lu dul ñaar yoy señ touba tudd ci beuy do doyna sekk waccal hurufi muhjisatin uqirat wa khayra khayratin ladayka udkhira sama arab yi sama khasside yi sama bind mi mu nek khayra khayratin ladayka udkhira yiw yi nga denc yow sun borom yiw yi ci gën ta nga denc ko na khasside bok ci lolu waye nak muhjisatin ukhra nak moy mbiri ta mo doy wax ta moy arme biñu señ touba bayal ngir kuy di nga khasside ñu wara jëfënte ak yow khasside yi dafa bok ci kimtanu yonente bi yu mujjii ta kenn ku ne xam na ne ab yonente bo wedde ben kimtan rek wedd nga yonente bi kon ku wedd khasside señ touba yi wedd nga yonente bi sallallahu alaihi wasallam khasside ñoy wone kawé yonent bi sallallahu alayhi wasallam ala lati bi khidmati ubli hulaw khasside ñoy gën di jaamu yalla lu nit di jaamu yalla khasside ye ci gën escalier ye nit ñi jaar dem ci yalla escalier yoy ci gën moy escalier khasside waccal kharati waxale ni khayra ibaratin wa khayra sulami khasside ngeureumal yalla wurid banallahi akbar gog alquran ni wax moy khasside waccal bi jahil hatib nasmi ahla ridaka ya mushir alkasmi waye serigne touba neena sama khasside sama minimi khasside gu ci ne na am garatu mursal moy ko yalla yoni waccal kitabati ka kulli mursalin ya man wa hatta li ujuratihi yow yalla ya ma may yol yonenti ma def ko ci bir khasside so min khasside mom la yalla gëna bëgg ci melni yépp ak yonenti bi waccal kitabati lillahi ahabba min kulli khatin wayal ma ahab motax khasside kawelul alquran kawelul hadith motax khasside yi tagay ak khasside julli señ ci wane na kawena jaamu yalla yépp
4: señ bi nañ ko def adbe khasay wala ñak wala ñi ngi doxé am na ko la ñi ngi doxé wala mu yam da bëgg ma ñu ñu ko
0: joxe neena khasiday tagli ak khasiday julli ñaari xéet yoyu ci khasiday kawenañ mbolem jaamu yalla yépp alif ak lam la ko señ bi def muy lil jinsi wala sumuliya kawena bepp jaamu yalla ak gep ñaan buritu yalla def waccal madaahi mahan wa salawat waccal madaahi wa salawat fawqa al ibadat mahan wa dahawat sama tag yi may tag yent bi ak julli yi may julli yent bi nakay mbollem jaamu yalla yi nakay mbollem ñaan yi li tax nit ki am gem yalla gu ma seuk am l'islam gu ma seuk am ihsan gu ma seuk lay tax lolo nit ki am ko señ touba def nako ci bir khasside yi waccal bi jaay hasim nasmi ya man hamani handa wahil kasmi hindaka imanan wa islaman maha ahsan ihsan walil muna ijmaha ajmaha walil muna ajmaha dañ koy degge nak moy mbollem xewal yi xewal yi sahir yi ak yu batini xewal yi sew yi ak yu diji sun borom jox na mako ma def ko ci bir khasside yi khasida day yobbu nit aljana day leral xolum nit waccal kitabati li jinani mutiratan muniratan jinani khasidi kawana mbollem nafili gina bam kawé mbollem jaamu yalla yi motax la yent bi waxone la yasal hadd yatakharrabu ilay bin nafili agaj hatta kuntu samhu wa basar yaftaru bi ci khasidi la gëna gawé nit ab jaam du dañ gina bu defé faratay di sako def nafila mu diko sop mu jidon loxom don beutam bamuy xolé don nopam bamuy déggé don loxam bamuy lalé khasid yi ñoo ci gëna gaaw xolal khasid ak muqaddamat ak muwahibu ak jasbu muqaddamat ak jasbu ak muqaddamat ak muwahibu señ touba néna bokk na ci khasid yi nga xamné xur ay dañ koy jang ëlëk ci aljana waye daana wax né ñoy sama fas yi nga xamné ku leen war ta waccu leen dañ la jëppel aljana neena yowal xiyam xawma ku meuna yor rayo tag yent bi salaama waye buñu jange ben beuy ci muqaddamat mu daw wacc mo tax fim la do xamne ben beuy ci muqaddamat am da mok jaamu yalla juroom ñet fukki aduñ nangu ñoyam ta khasside gi 192 beuy la 192 beuy la boko boole kon bo jange khasside gi am nga 15360 fukki juni at ak juroom ak ñet témir ak ben fukki bo jange khasside gi mom na khasside go doy war la
5: doy war la
0: diko señ bi di talifat da fay rul ben saaf gamu ñew señ touba jaay saatu ba yënd ci keuyit ak bik tam na ci ci tagge yonte bi ci usbu bi nga xamni usbu qur'ani la ndax aya ba sun borom tagge yonte bi aya wala jëm diko ci tag ci taggen wara xewoo waye bu agge ci kuusu ko taskini rek la yonte bi ne jëm tew ci karam nga xamni li ci khasside yep ci karam yonte bi sallallahu alayhi wa sallam lako agale ci ko su ko taxini bi hasabu sarati wali tafaydan ahjal al bahr wa fulka boba señ bi mi ngi djiglu ñenti geedju yi nga xamne ñi ngi bayiko ci benn bi ci mimu bismillah rahman gi ci ci ha allah gi ci mimu rahman gi ci mimu rahim nga xamne yent bi gisone na geedju yu ci bami rañan ñent geejjo nak la sun yont bi jox señ touba bu mu tam ko nan ko bam jeex moy ko su ko taxeni bi hasabu sahin wala ko taxay dana ahjal bahri wa fulka xam nga khasida gi ba señ bi bindé ak di yasuruka minni haythu ma kuntu ya muhi fuadi wa ruhi bil busarati sa tay ba señ touba bindé lolu fu meuna nek sama ruh ak sama xol ñi ngi lay siyar yow yont bi to nak siyar ak sa tay dañ may taxañal
3: mat nako de
0: bañ may taxañal madina bam jégué ma dem ziyara yonent bi sallallahu alayhi wasallam kérok bu señ touba bindé lola ci rasul borom sak juroom ñaar ci juuni malaaka yo xamni suba gu jot ak ngon gu jot ñu dem ziyara ci rasulullah ngir beer señ touba wo motax beydo fu ko jang am nga yoll ku ziyara yonent bi sallallahu alayhi wasallam motax señ touba wax na ko faatu nga bëggal ko aljana jangal khasir gi bu atté ci yu basul kal baxé bi xati rawata ngo in kuntu han arri mani salahi neena yow fofu jéggal nañ ko donte bu yëfër la amna sax lu gëna yéme la do moy amna kilifa ko dafa gisoon nit ko faatu baram nek ci sawara lum xam defal nako jangal nako ay kamil defal nako ay salat ala nabi sartel nako lum xamone defal nako waye teewul mu gis waja nek sawara bam ñew wax ko serigne amtatu sey xam to de ko jangal ko mu xadmat mo ci gëna gaaw ñett fan rek la ko waji jangal mu xadmatul amda mu gis ñu simple gette ba ci sawara indi ko ci aljana mo raf señ touba daana wax ne ku mokkol khasir gi bokk nga samay ñan
5: 20000 man waaw
6: ki bax mama xaw mo melni mama nga dari kenn mo jom man yo xana ko bax mama denk na
0: motax señ touba daana wax ne khasid ak muqaddamat amda ko ko mokal bok nga ci ay ñam xolal ñaari khasid yi ben dañ ko teñke allah moy ihfas li wajhikal karim ben dañ ko teñke al hadi moy ñaari khasid yo xamne ci bu ñeek ba ñom ñaar lañ daan boole legi lañ leen takale waye bu ñeek ba ñom ñaar lañ daan boole bu ci ne juromi way la bu ci ne tarjuman jitu nako bu ci ne tarjuman mu jinu ko señ touba daana wax ne ñaari khasid yi ku len mokal jaxaso nga man bo bëggona genn ci man duma genn ci yow ak ihfas ihfas al karim ko mo hafati al abyad lolu la ci firne señ moustapha si di jankatu khasida bu ñepp xam nga xam ne kër bu mu genné aduna ñi du ko denc ci biir denc ba muy taw tamuy nor nga xam ne lolu ci khasid lako amé mom mo waxal lolu señ touba mako wax
6: ci nor la doon taw nakoy denc
0: señ touba neena ci khasida sama khasidi kep dongo la yalla di woné ngirëm mu jubma yoram mu jubba sahihtu khiyanan anna mawlaya wahdahu bi khatti yuri man yaftahi hadiyul lahama
6: man ki
0: khasidi sax amna lum defal señ touba neena sama arif yi ci lama sun borom xamalé mbolam luy xey arani ilahi fi hurufi khuyubuhu wa rabbul aradi wa sama muhdal khalil motax neena sama da ak sama khalifa lu mag fa yalla la te yalla nak ñongal na sama dundu ci lepp li waral gatcha ak lepp li waral ñakare ismu la isam bi ngeen deg señ touba neena sun borom jël lako def ko ci khasidi ila khidmati khat awtal isma sakira wa khairul wara yanfa hurufi bi basmi turu ismu la isam bi ngeen deg señ touba neena sun borom jël lako def ko ci sama liggey bi ci liggey la ci ep moy khasidi waye nak neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fuñu jangé khasida day jubali fofu and ak di mun wa khairu wara yanhu hurufi bi basmi motax khasida jali batu sek rek bismillah sa moti nek
7: Ko jox ko jox xusul jallu marax ma jox ko man
0: wa nurun wa ridan wa barakatun fajani fi matti fakhdi mudrika neena ak njub ak leer ak ngeureumul yalla ak barke dikelama ci tag yi manam tag yentibi sallallahu alaihi wasallam fañi daane nak moy ben buy suñu ta wax ne najaytu rabbiyal karim bi kutubin laysa tarim anwaruha walidum kon ñu xamne khasidi leer gi dafi sax ne fi ba yamal khiyam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
7: ngir mo taxaw julli won fandar bañu sañ ko tay alhamdulillah ñuy sante fi cheikh bamba tay ngir mo taxaw julli won fandar bañ sañ ko tay rakam ya moy sawata ci ñun moy dox ba tay magal ko mo dili war ci ñun diko sante tay biro be fandar mo tembar ya fajar ba wey ku ci dul serigne touba kero si ñewon nga wey soldar sam ak watir binal kero ñepp xey kañu nan borom dar ñew taxaw di ku yalla jey ma nga mer tan

Cheikh Bamba kendo ko soru tay nyako rere won di ko mengale ulama yewe bañu len jele teyelen fandar mom rek wey diru atam yam def gabo la xasa yewi nasaran ya bañ bolo taxaw akuma di way riddal ilahu ala al khadim diki yalla may jere jew serigne touba sejjem mako yalla fayin bim deluse fune jakka ya nga fa sambetay ñoy sante rek fune jam xew ci sa dina tay bim deluse fune jakka ya nga fa sambetay ñoy sante rek fune jam xew ci sa dina tay ridal ilawa ala al khadim diki yalla may jere jeuf serigne touba sa jeuf nako yalla fay ridal ilawa ala al khadim diki yalla may jere jeuf serigne touba sa jeuf nako yalla fay di borom touba khadim sul may ñaan kep ko.

0: ñaarel ba moy li ñuy tuddé al hudus moy nga ni yalla amna fu mu dalé amna fu mu yam lool moy al hudus yow ya xon légui ni yalla xidam la yalla xidam la moy yalla mo fi nekkon ba fi dar nekul te jekki wul jekki am te lepp dana fi joge mu def fi li exister mom rabbi yusuf wa jalla lolou ab bi wara gem legi bo gemi ni yalla hudus la yalla ko sosu la yalla amna fumu dalé yalla amna bisu ngenté su boba se ngum mankina ndar nga se ngum yak nga se ngum yow mi gem ni yalla amna fumu dalé yalla amna fumu dalé yow mi ko gem dedet bul nangu mukk ko rotal ci saxol ni la yalla amna fumu tambalé yalla tambali wul fenn yemul fenn te jekki wul jekki am te fi la nekkon naka jek mom yalla lolou julit bi daf ko wara gem ni yalla amul fumu dalé wa yalla amul fumu yam ndax bo gemé ni yalla amna fumu dalé amna fumu yam kon gem nga ni yalla hudus la wa yalla al fanaaw la te al fanaaw day daqonté ak al baqi ya wax legui ni yalla baqala kon bokk na ci nga xamni ab julit won ko gem moy mu ñeug ni mu gem ni yalla dana massa effacer wu bokk moy al fanaaw moy nga gem ni yalla dana massa effacer wu ni doom adama di nekk ba yagg mu xey xey effacer wu dem ken dutu ko gisati ni lol bu dal yalla yalla baqala yalla mom day continue di exister daiman abadan abadan abadan abadan kudul yalla nak di nga xey rek effacer di nga xey rek nga gem ci sa xol ni radio senegal bu dakar limuy mana tagge mana tagge man na tagge ku nek sox yalla lolou dang ko wara gem yow bigit bi da nga wara gem ni réseaux sociaux yi liñuy mëna tagge mëna tagge nga xamné rek da ngay xey ben way esthétique ben way bind ci souf rango ñuy tour bind ci souf inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sof yalla sepp ci yalla tek fe ndax yalla mom al baqala kenn du ko mësa tagge bis bo digon ben way ndax doom adama fitam ak ñak jomam man nako yobbe sax mu xey tagge yalla ni yalla den waye bu boba neel inna lillahi wa inna ilayhi waxo deug ngay tak ci yalla deew yalla du kuy de yalla du ma sa effacer da lañ ko wax ca tombe bu accé ci al maut ñentelu tombe bi moy al mumasalatu al mumasalatu lil hawadis bula kenn ma sa gemlo ci kaw suuf ni la amna ku niro ak yalla bula ko kenn gemlo da bok ci am julit wara gem moy yalla niro wut ak kenn fenn len yalla niro wut ak kenn len fenn rabbi sutu jall laysa ka mislihi shay'un la alquran wa kudul yalla tabarak wa taala amna ko nurol li kulli shay'in qalaqna sawdaini yalla neena lepp lo gis père la ci bindi père man yalla binduma impère impère kenn kep la moy yalla kudul yalla do impère impère kenn kessala moy allah kudul yalla do impère bo dugon adina bi di weur legi tay nga gis ku nurok seigne modou mbay cham baniko bokoy wo da ko bay fal cham fek de ne kulli sayyin khalaqna sawdaini rek la kudul yalla la wax kudul yalla la wax do impère yalla kep moy impère yalla rek moy impère kudul yalla amna ko ni role ko yalla bind ci sa khalima yeen ñaar ngeen bokku genn khalima inti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xani moy
1: sayyidil awwalina wal akhirina ak taram buriba lamuy rafet rafet sun borom rabbi situ jalla nirele nako khalima ibrahim alayhi salam lolou yalla sallallahu alayhi wasallam moko waxal bopam neena man dal gisuma ku gëna niru sen waji yent yalla ibrahim boba sahaba yi la doon waxal musuma gis ku gëna niru sen waji yent yalla ibrahim alayhi salatu wassalam yalla dong kesse kep moy ku niru wut ak kenn gis bu la nit jaaya bani la so serigne ak yalla niru neko waxo deug neko waxo deug yalla niru wut ak kenn yalla ñu rewata kenn al mumasalatu li hawadis koku dafa jomb ci yalla mustahilla mustailla mustailla dafa jomb ci yalla laysa ka mislihi shay rabbi situ jalla jalaluhu juromel ba moy al iftikhar ila al mahalli al iftikhar da jombu ci yalla muy am soxla ci kenn mba ci len mba ci ñen rabbi situ jalla jombu na ci yalla muy am soxla ci kenn mba ci ñen mba ci len rabbi situ jalla kudul mom nak am nga soxla ci kenn mba ci ñen mba ci len kudul yalla am nga soxla ci len mba ci ñen mba ci kenn yalla kep kott kesse moy ko xamni amul soxla ci kenn amul soxla ci ñen amul soxla ci len rabbi sitwa jalla jalaluhu aaji wawul jëm ci kenn aaji wawul jëm ci ñen aaji wawul jëm ci dara dara dara dara dara dara lutax ya jangon te suñu bind bu jëk bani yalla moy kan moy al qiyam bi nafs ki manal bopam lepp
0: yalla koko yalla donga yalla donga wallahi rabbi situ jalla
1: moy kenn ko xamni manal na bopam lepp koko yalla donga la kudul yalla kudul yalla amna lo manki lo xamni buñ la ko defu lu doko am yalla kep moy ko xamni qiyamu bi nafs manal na bopam lepp soxlaalul kenn dara te ñepp ko soxlaal kon ko deg mun la yalla mun mo wona ñak yalla mun mo wona ñak lu mbax baax ne ko dedet ne ko yalla mën na la ñak du ko wañi dara ñant yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam limi baax baax bu neexon yalla mu bañ ko bind te du wañi dara ci nguuram bi dara dara dara dara du tol ni dede we al iftikhar yalla kep kesse moy ko xamni soxlaalu kenn dara te ñepp ko soxlaal juroom bennel ba moy tahaddud tahaddud musta'illa ci yalla dafa jomb ci yalla c'est impossible moy lu meunta nek moy lu meunta ne tahaddud ci yalla meunta ne fi saatihi wa sifatihi wa afhal mo xam ci jëmum jeela mo xam ci ay jëfëm la mo xam ci aw melom la kenn fekku ci yalla yalla kenn fekku ci jëmum yalla kenn fekku ci nalom yi yalla kenn fekku ci ay jëfëm kenn kenn kenn yow mi nga xamni da nga bëgg gëm ni Touba dañu am seen yalla Tiwawan am seen yalla Kaolax am seen yalla musta'illa mënta nek fa jomb yalla ay Touba moy ju Kaolax yalla ay Touba moy ju Tiwawan yalla ay Kaolax moy ju Touba yalla ay Tiwawan moy ju Touba tahadu yalla ay Kaolax ak ju mu ñu amut lo ko bëgg gëm lo wéddi ko motax sun borom weddil ko bopam weddil ko bopam buñ bëgge indi ñaari yalla yalla mu am doom muni muhammad waxal tontul ma qul huwallahu ahad allahu samad qul huwallahu ahad allahu samad man yalla tapatulillah tapatul bokuma kenn kenn bokut ak man bokuma kenn kenn bokut ak man kenn bokut ak man dara bokuma kenn dara kul waxal wallahu ahad koku ngeen di wutal mbokk ka wutali dom bokut ak kenn tous
0: mom kep kep kesse tapati li ni kul huwallahu ahad
1: munima dox len misal law kana feehima aalihatun illa allah la fasadata alquran neena bu fekkon ni yalla luñu limlo yalla luñu limlo muna muni adina bi day xey rek écrasé wu adina day xey rek écrasé wu parce que jenn yalla ji day am ambition jëm ni jenen yalla ji dess am ambition jëm ne seen ñaari ambition yi contradictoire musiba dal di am gis nga ñaari état rek buñ amé contradictoire luy xew kon ku tolni yalla nak nga xani mom adina bepp mo koy contrôler bopam mu dabbir le monde entier mo koy contrôler bopam wala kana fi ima aliatu illa allah la fasadata motax tahaddu man ta am ci yalla yalla ay samba mo yalla ay bacci ji rek genn yalla ji samba amul yalla ay bopam bacci am yalla ay bop dedet
0: genn yalla ji yalla touba moy ju kaw la
1: djom ñaarel bi moy al ajis bëgg mbir mëno ko def jëm mbir mënta soti bëgg def mbir mëno ca dara koku musta'il la ci yalla dafa jomb ci yalla c'est impossible dafa jomb ci sun borom bëgg def dara lol doom adama rek lay dal doom adama moy jog bëgga def dara lott ci def ko kudul yalla rabbi situ wa jalla bindef nga kudul yalla rek bindef nga yalla kep ko kesse kott moy ko xani mom lepp lu mu bëgga def ko num ko bëgge ci waxtu wam ko bëgge te dara du ci manki
0: al ajsu
1: al munafi lil qudrati ya jangon ci sunu gannaaw ni qudratul ilahi amul fumu dalé amul fumu yam yalla katanam ak ciobarel dimuy jëfé amul fumu dalé amul fumu yam da alquran neena inna allaha ala kulli shay'in qadir lo gis yalla man na inna allaha ala kulli shay'in qadir yalla téréwul dara lol lay firi inna allaha ala kulli shay'in qadir yalla téréwul dara kudul yalla na am nga lo télé kudul yalla am na lo télé yalla kep kessé moy ku téléwul dara lolu tax yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam tera guddi al isra wal mihraj bim ne dem na jerusalem joge fa dem sidratul muntaha jeli si wat ci asman setu bo la hab ni ko beggona contre ko ko tinal ni ko waw ngani yow dem le sidratul muntaha ni waw mu ko yëkëtil ma sa tank nday jor kol ko mu yëkëti tank nday jor bi mu ne ko yëkëtil bu chamoon bi te bul tek bu nday jor yalla tan ni ko kon ma daanu mu ne ko waaw ku mën ta taxaw ci jawu gi ni mëna demé asmani juroom yaa yaron sallallahu alayhi wasallam ne ko tufu ya dof man waxuma la man ma dem de dama ni la yalla yobbu na ma te yalla mi ma lay wax nak inna allaha ala kulli shay'in qadir telewul dara waxuma la ma yobbu sa bop waye yalla la la wax yalla mi telewul dara moma jël yobbu ma juroom ñaari asman rasuwar ma delu ci wat yewo gulen kon inna la ala kulli shay'in qadir yalla telewul dara yalla telewul dara man na lu ne yalla subhanahu wa ta'ala man na jaarale geuleem ci ben benu pousso te du yok ben ben du wañi geuleem yalla man na jaarale geuleem ci ben benu pousso te du yok ben ben du wañi geuleem al ajis du dal yalla lolou musta'il la gem dara mun xana yalla munul nangam yalla kay man nako xana yalla seug ngam tollu fofu rek ngay di ko len xana yalla dal munul nangam ah hak kay yalla telewul dara luñu la man lepp la man telewul dara rabbi sitwa jalla da bok ci julit bi li wara gem mu gem ni yalla telewul dara lotul ci dara ciobarem rek lay dogale waye dunul manam yottu ci dara rabbi sutura jall lotul ci dara lotul ci dara yaronte bi sallallahu alaihi wasallam limuy tedd limuy bax bax bu neexon yalla seconde bu nek mu bind timiri jinni milliard yu gën muhammad sallallahu alaihi wasallam timiri jinni milliard yu gën muhammad ci neexon sun borom man nako seconde bu ne waye neena man nak ma bañ difumako man nako waye difumako muhammad la jël tek ci kaw ñepp difumako alayhi salatu wassalam al ajis inna allah ala kulli shay'in qadir yalla teliwul dara yalla teliwul dara rabbi sutuba jalla al qira'atu in ma balde montal bi ci sal bi moy don noddi al qira'atu def dara reccu ko kudul yalla man nga def dara reccu ko yalla kep moy ko xamni musta'il la ci mom muy def dara diko reccu ndax mom dafa xam liñuy tuddé mustaqbal xam al madi xam al adir futur présent passé lepp da ko xamono mom yalla motax du def dara recc ko kudul yalla nga xamni ñett yoy dajale woko mëno xam futur présent ak passé kudul yalla xamoko rabbi sutu yalla motax nit di def dara dik recc yalla moy ko xamni mom xamna mustaqbal xamna hadir xamna madi rabbi sutu jalla xamna madi xam hadir xam mustaqbal li dara xewogul bam xewogul lako xamone ba bimu xewé xamnako li tiyaw ak li passé li ñewut ak ségul lepp la xamando motax du def dara rek ci ko al qira'at al qira'at li wuddo dil afhal du dal yalla mukk def dara rek ci ko kudul yalla nak man nga def dara recc ko ni bu dembu don tay yalla kep kesse cote moy ko xamni du def dara recc ko du def dara recc leema diko misal do ngay ci ni len gis ngeen yo de yo ni mu toté ak ni mané loré di jox nit ci buru sa man na dem ba fat ko bu gudé mu xagn lay nelaw waye and ak lolou lepp yalla reccu nit lim doon bindé yo reccu wuko yalla reccu wut lim doon bindé yo yalla xamna ko waaw reccu wuko de reccu wuko de kudul yalla nak liñu tudde al qira'atu man la dal moy def dara reccu ko ni bu dembu doon tay waaw bu dembu doon tay ndax bu boba day dakhonti ak al irada te yow ya jang ca bindu bu jekk bani yalla moy ki nga xamni al iradatum waxtu ko sobe ci num ko sobe ca fam ko sobe al iradatum wata al qur'an ni fahalun lima yurid lu ko neex rek lay def mom kenn conditionné wuko lu ko neex rek lay def fahalun lima yurid signature sun borom moy lol fahalun lima yurid lila neex ak lila nakare ak lila metti ak lila metti muni mom da fahalu lima yurid non lay jeflante ciobarem luko sob rek luko sob rek luko sob rek luko sob rek rabbi sutu jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana koku moy yalla koku moy yalla girom ñentelu tombu ci mustahilat yi nga xamni dafa jombu ci sunu borom rabbi sutu wa jalla moy li ñi tuddé al jahl yalla tabaaraku ta'ala du joom du jaawale du naax kudu yalla nak ñett yi mën na la dal joom ba jaawale ba naax yalla kot kesse kep moy ko xamni du joom du jaawale du naax kudul yalla nak ñett yi mën na la dal joom ba jaawale ba naax al jahl du dal yalla mukk ñu jangon ci suñu bind ba ci gennaw moy lan yalla moy kan moy alim alim ku dara umpul ko dara umpul kulul yalla amna lolu umpu yalla kep kesse moy alim moy ko xamni dara umpu ko dara umpu ko dara dara dara dara dara dara motax mom du joom du jaawale du nax kul yalla nak man nga joom man nga jaawale man nga nax rabbi sitwa jalla jalaluhu motax alquran ni inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama yalla moy ko xamni dara dara dara esapi wuko asamani juroom yaar ak suufi juroom yaar ak li ci digeenti bi dara esapi wul yalla kulul yalla nak amna lola esapi kulul yalla amna lola esapi rabbi sitwa jalla jalaluhu yalla kep moy ko xamni dara esapi wuko dara dara dara dara dara asamani juroom yaar ak suufi juroom yaar ak li ci digeenti bi fudul fofu esapi wul yalla inna la la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama manga ali imran rabbi sitwa jalla tabistu dal mom dong kesse kot moy ko xamne dara esapi wuko dara dara dara dara esapi subhanahu wa ta'ala moy ci dara esapi tabistu dal jalaluhu khalaqna wa maulana fukelu tombu ci tombu yi nga xamne musta'il ci sunu borom rabbi sitwa jalla c'est impossible moy al maut al maut jangon nañ ci gannaaw ni yalla moy al hayy nak al maut al munafi lil ayat yalla moy ko xamne du faatu muk muk muk muk muk kudul yalla man nga xey deg radio dakar tagge ko sox yalla kudul yalla lum bax bax bax bis dana ñew nga xey deg radio dakar tagge ko mba bis nga xey gis ñu timit ko mba ñu estetiko ni inna lillahi wa inna ilayhi sox yalla sox yalla sox yalla sox yalla sox yalla sox yalla yalla moy kan moy al hayy la yamut koy dund te du fatu muk muk boko beugé gis xolal yalla ko existé te du effacer wu muk muk muk boko beugé gis xolal yalla lola tax yanan tabi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamé ni doxna am su bax sa amal nako njariñ mamam bi bax ja amal ko njariñ dan ko defandar ci yenn jafé jafé yi bam bëgg leena bayyi xel yalla dako ni ko bos niko wa tawakkal alal ay allasi la yamut te nga bayyi xel ki fi dul jog ñaar ñi nga bayyi xel yag yag dañ fi jog de sa soxna si dila taxaw ci alalam ba tax nga bayyi ko xel ha yag yag di fi jog de yagul dara ñu ni sayyiduna khadija dem na ha sa mam abu talib mo lay defandal ba tax nga bëgg wëru ci mom ah momit da fi jog de kon nak xam nga luma lay digël luma lay conseiller en tant que nit ak xaritam wala bok en tant que yalla kim japp ab xaritam ab soppem na mu ne ko wa tawakkal alal hayy allasi la yamut jëlal sa gannaaw nga wër ko ci man midul faatu man midul faatu wërul ci man wërul ci man midul faatu man yalla wa tawakkal alal hayy allasi la yamut wa dañe bay wëru wërul ci man mi fi dul jog waaw keneen ku dul man da la fi massa jog kat wërul ci man mi fi dul jog rabbi sitwa jalla no yalla rek ay yalla subhanahu wa ta'ala motax motax xam yalla neex xam yalla neex yalla xam yalla yalla xam lo yalla waaw yalla rek ay yalla subhanahu wa ta'ala yalla rek ay yalla ko deg muni la ko deg muni la dana la effacer dana la effacer ko deg mo wax la ko may ko touti rek may ko touti mom yalla do legui yalla effacer ko waw ndax yalla bu sampi ab sampam nga sempi mu sampa do sampam nga sempi dalay sempi bo nopi doga sam yalla bu reddi reddem nga far murida to reddem nga far dalay far bo nopi reddi ci sa kaw koku moy yalla
0: dalay faral bu ko rendi ci sa kaw yalla yalla samp wayam nga semp mu sampat wayam nga semp dalay semp yow ba pare nak samp wayam mbokk mo bam ne Mustafa Mbay Sam dama bëgg mu arrêté maniko hé yi nga faatu lu yagga yag Mustafa Mbay Sam di foloté di wër adina bi na maniko waxuma la ko ci xam xamu batin dama xam ko yalla yalla ci bofum la xam moy kan yalla yalla lo rek lay bañe deg ci nopam yi dina effacer diw lol la yalla bañe deg ci nopam mom kuko def yalla dina la effacer bu nopi samp diw moma te kenn bi ci man dara koko yalla fa tawakkal ala al hayy allazi la yamut taw mom du fi jog tawakkal ala al hayy allazi la yamut lolo tax sayyidina abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu ya rabbi nga xamé ni sayyidil awwalin wal akhirin bayiko na fi dem dekkale ji ak boromam sahabatul kiram ñom ñi nga xamni yaakaaroon nañ ni muhammad du faatu mukk dal li jaxaso ñi di bisbisi di joy ñi seeni tank paralysé ñi xamatuñ fu ñu nek ñi naan ku neeti muhammad faatu na maray la abubakar mi xamoon ni Abubakar mi xamone ni inna allaha hayyun la yamut mo jog regle solution bi mo jog regle ko xam nga lum wax bim joge taxaw dani man kana yahbudu muhammadan fa inna muhammada qad mata wa man kana ya'budu la fa inna la hayyun la yamut solution ba ngok Abubakar kërok ndaysan mo regle solution bi mo joxe solution rabbi sallallahu alaihi wasallam genné adina te sahabatul kiram wiru won ci mom defeni du fi jog mukk kéro bam fi jogé abubakar mi yalla xamal mo jog rek les problème bi mo ñew ni képp ko xamni da nga yaakaaron ni muhammad du fi jog ba tax nga jappé ko ni danaka mom ngay jam bay bo nga lem say kaake te dem teeri muhammad dem na bo xamni nak yalla nga don jaamu and ak muhammad yalla du fi jog muhammad fi jog wa yalla jogu fi omar neena man dama nit ci sax da mel melni man musuma xam dara omar neena bama digge waxe abubakar ji dama nit ci sax melni musuma xam dara man kana ya'budu muhammad fa inna muhammad qad mata wa man kana ya'budu la fa inna la hayyun la yamut hayyun la yamut kokuma yalla hayyun la yamut kokuma yalla motax la nga fexeba def ci sa xol gem ni yalla du ma sa effacer wu gem ni kudul yalla do yalla yalla kep mo yalla rabbi sutura jalla da konti wutak nangul nitu yalla bi da konti wutak top nitu yalla bi waji ma len wax legi nga xamni mo ne yon dama beug turu Mustafa Mbay Sam effacer wo ben xaritam wala tori bi ñew ni ma legi dañu beggon nga tuddu Mustafa Mbay Sam mum diw mani deet man diw momuma de man yalla mom man jaamub yalla la diw momuma Mustafa Mbay Sam la tuddu di jaamub yalla diw momuma kat beug nako sopu nako fonku nako respect nako warmal nako simeku na ci sama kaw waye mom man ak yalla mom kërëm lool la tontu talibem bob mom talibem la xom ak xaritam la bam ñewé fekk ma dima geey wax ma loolu ñima legi pour ñu terminer affaire yi dal da ngay tudd rek Mustafa Mbaye Diou mané ah Mustafa Mbaye Diou man yalla mo mom bi yalla mo mom kat man kana yahbudu muhammad fa inna muhammada qad mata wa man kana yahbudu allah fa inna la hayyun la yamut kokuma yalla
1: jurom manam fukel ba ak ben yi nga xamni mustahilat la ci sunu borom mustahil la lu jomb la c'est impossible ci sunu borom moy lan moy samam asamam moy lan moy tekh deggu gu wagniku yoy ben lu ci dal yalla kudul yalla nak yi man na la dal tekh mba deggu gu wagniku da ngay gis ku juddu du andale ak degg gis ku juddu andale deggu gu neex nestuti ñu dem degg gay wagniku bobu señ mudu mbay cham di waxal mom da nan ko waxal ca kaw degguma lo wax de ci fekk señ mudu nga yuuxu ca kaw waye taxon mu degg ko lutax degg ga wagniku lolu kaccet ci yalla yalla bokku ci yalla bokku ci yalla nopam bi mo gëna neex gëna sophistiqué lepp lu xel mëna xalaat ba dajalé ko deggu yalla mo gëna sophistiqué lool sayyidatuna aisha badjan ben mom lay faral di woyé badjan ben lutax ma diko woyé badjan ben xam ngeen ni ñun ahlu mbayen ñongi bokk ci banu bakkar abou bakkar moy sunu mam badjan ben momu dafa massa tok ci wetu yonent bi alayhi salatu wassalam sus rek ci mom ndax soxnam la am jenn jigen ju ñuy wax khawlatu bintu sahla am ak problème di gem ak borom kërëm muni na ñew ci yonnatu sallallahu alayhi wasallam jambat koko ngir mu régler problème bi badjen ben neena man xawma ku gëna neexi nopp yalla lolu badjen ben ko sédel sun borom neena xawma ku gëna neex ay nopp yalla sayyidatuna aisha moko wax xawma ku gëna neex nopp yalla ñu ni ko lutax muni jigen biñ wax sahla ba khawlat bint sahla dafa ñew ci yunus sallallahu alaihi wasallam diko jambat borom kërëm ne ko man sama borom kër dama fassé té tourna sama biir ci mom bam jeex magat na ba tambalé ras mu xey fassé na yonent ni ko num la fassé mu ni ko dama nirele ak ndayam yonent ni ko kon aram na la mu daw deli ci wat ni ko ah man awma fenen fuma jëm bi ndax sama biir yépp ci mom la ko tour magat na ma ngi tambalé ras mu ni ko way aram na la mu ngi ginnaw non la mom aram na lu sahla ba wax rek khawlatu bintu sahla lu wax rek yonent ni ko aram na la yalla ni jibril kay dem waxal mak sama yonent bi sallallahu alaihi wasallam alquran ñew ni qad sami allahu khawla lati tujadiluka fi sawjiha wa tastaki ila allah wallahu yasma'u tahawarakuma inna allaha as-sami'un basir ma nga bu jadala sayyidna aisha neena bi aya bi wacce lani yalla neexi nopp way ñu ni ko lutax muni man khawla khawla bi mi wax ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ma ngi tok ci yonent bi te li wax xawma ci dara degguma ci dara ndax wax ju soufey yalla nek juroom ñaarelu asaman diko deg mom xol fam nekkal yalla mom neena yalla nga ci juroom ñaarelu asaman yi mom di deg waxe xawla te man ma ngi sus rek ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam te degguma limi wax lan la inna la xolal batu sam bobu ñewna ci aya bi ñewna ci sar bi aya bi ñett yoon khat sami allah yalla degg na kon yalla dana degg khawla lati fi jadilu waxi ndaw si nga xamni mi ngi ñew di wax di la jox nga wax diko dello fi saw jiha ci mbirum jeukeram di la ko jambat legi nak bayyi na la fi fek bi ndaw si khawlatu bi mu waxe yonent bi miraran pour mu régler problème bi yonent sallallahu alayhi wasallam jox ko ngante xam nga num def da delu keureum ni amna kenen ku fene ku dul muhammad xara ma wax ko dal di julli ñaar raka talal loxam dis ko yalla wa tastaki ila allah yalla man de dem na ci yonent bi li mo doona sama soxla moy sama borom keur fasena ma te sama bir yep ci mom la ko tour ah yonent neena ma bir mi mune su ko delawat legi nak man bayina ko fa yow lay waxal legi en direct yow lay waxal direct
0: wa tastaki ila allah
1: sun borom neena wallahu yasma'u ta wallahi yalla niko xawla na sa xol sedd gis nga bi ngay wax ak muhammad mang lay di deg
0: bi ngay wax ak muhammad bi ngeen def xiwar yeen ñaar
1: na mu ne ko mang leen di deg
0: wallahu yasma'u tahawarukuma
1: mang leen di deg ah yalla da ngay deg mu ni waaw inna la as-sami'un waye basirun may deg di gis inna la as-sami'un basirun damay deg di gis kudul yalla lu say nop neex neex bis dana ñew deg ga di wañiko bu ma say dom di wax ak yow mba say seut nga lan wax leen ci kaw degguma li ngeen di wax
0: degguma li ngeen di wax
1: legi sax amna ben appareil sax bo xani mom lañ lay defaral bo xamni sax boko takke ci sa nop pour mu remplir forayu ki wax ak yow
0: ila akhirih yalla neena keccat ma ci man keccat ma ci man keccat ma ci keccat ma ci rabbi sit wa jalla jalaluhu naka nonu fukel ba ak ñaar fena bob moy fukel bi ak ben moy asaman kel ba ak ñaar moy al hamma moy li ñi tuddé gis bu naqari gis bu naqari ñen ñi diko woyé gumba du dal yalla da bok ci mustahilat yi nga xamné dafa jombu c'est impossible ci yalla rabbi sitou wa yalla moy bëj yu naqari gis bu naqari du dal yalla mukk du dal yalla mukk borom neena ci alquran inna la abasirun bil ibad man yalla ma ngi jakarlok sama jammi luñ def ma ngoy gis inna la basirun bil ibad motax sa ab jambu jaxle lim wax wa fawidu amri ila allah inna la basirun bi ibadi sa mbir mepp joxna ko yalla ndax yalla nga jakarlok man xam ngeen ni cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu ba muy dem ci tundu jewal war fa dajek nasran bi te am ci ko xamni mi ngi bok ci armée bi te eumbal seigne touba ak laye bir daf doon jégué seigne touba nan ko ahmadou préparé wul lo am ci ñaan bay bo def ko ndax yaangi gëna jégué non bi te ku soxor la ku bon la waye sa bu waxe ba danel seigne touba tontu ko niko wa fawi du amri ila allah inna la basirun bi ibadi inna la basirun bi ibadi inna la basirun bi ibadi kon sun borom tabaaraku ta'ala kaccet ko ci ak degam ak gisam dara du ci naqari dara hayis wa jo xamni ay tok ba yag ku neexonum gis la bëgg na pousso mo la koy nasal pousso reere bu ko xolé gis ko ba di neex lol ñu dem ab dir ba di tambalé naqari mënatu la nas pousso yemu ci mu dem ba lepp lu ko sori rek lay gis waye lu ko jégué dutuko gis mu dem ba far nak wut ay mepp defal lu ay mepp kettet ci yalla yalla mom du mepp ak gisam do wañiku musta'il la ci mom dafa jombu c'est impossible kul yalla nak lolu man na la dal man nga dem ba sa gis naqari ba mu jingi wut ay mepp wuti mepp ngir yokki ko sa gis ngir yok yalla nak subhanahu wa ta'ala mom basirun bil ibadi basirun bil ibadi naka nonu fukel ba ak ñet ñu won ci fukel ba ak ñaar ñong ci fukel ba ak ñet e ba ak ñet momit moy lan al bakam al bakam di wax ba yag mënutu la wax nga xamni amatu lo saw sawtu kaddu kaddu mu ne kacce ci yalla lolu musta'il la ci yalla dafa jombu ci yalla dafa jombu ci yalla ñu ni la yalla day wax ba yag ñaan la yalla kan wax ji da wañiku legi ndank lay wax buy wax boko bo deppul sa nopp ci gemmi bi do ko deg koku kudul yalla rek lay dal waye yalla lolou diko dal mustail la ci mom dafa jomb ci sun borom
1: fa jomb ci sun borom keneen ku du yalla nak man nga dem sa kaddu di wagniku sa kaddu di wagniku bo mujj sax doto mana te wax nga xam legi da ngay bind rek ma ngay liyar da ngay bind ma ngay liyar waye katcha ci yalla
0: neena won sayidina musa ak sayidina harun la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara
1: yow musa yaak sa frère bi bu len tit bu len ragal ma ngi and ak yeen te man say nop neexna fu dara yeungu deg nako sab gi sako raw ma ngi len di deg ma ngi len di gis yewuma ci and ak yeen dong waye ma ngi len di deg ma ngi len di gis
0: asma huwa ara asma huwa ara rabbi sitou jalla
1: kon borom bi tabarak wa taala mom rek moy yalla kenen kudul mom la nga don rek nga don way yalla rek ay yalla
0: rabbi sitou jalla rabbi sitou jalla
1: kon fukki mbir yoyu ak ñet nga xamni moy contraire ñaar fukki mbir yele yene li ci dess yu mbam rek la bu de ajis xam nga hajisu al ajisu ak ajisan ak lu melni alquran ak qira'atu yoyep jahilan ak al jahlu lu ci ne sifala ca benen baat bele rek motax mu dem ba nek ñaar fukku kon yoyu mom moy yi nga xamni musta'illa jomb na ci sun borom rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqna wa maulana
0: rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqna wa maulana
1: yoy nga xamni mom musta'illa ci sun borom amna yenen yo xamni fuqaw yi indi nign ko te moy yi nga xamni dafa dagan rek ci mom yusuf aqilahi ta'ala xeyna ci benen emission momine ñu def ko muy tombe bopam inshallah ta'ala waye mustahilat yi nga xam dafa jomb ci sun borom rabbi sitwa jalla yele di yo xam ni da war ci mom nga xam ni mënta ñak ci mom ndax bu neewul ci mom du mëna doon borom du mëna doon borom yoy nak mom la borom lakhdari ubeni awluma yajibu alal mukallafi tasihu imanihi tasbihu imanihi ñeul benu li jëk war ci mukallaf moy ragné lan moy ngëm yalla ragné lan moy deug deug al imanu billahi haqqan nga xamni da am yo xam dang ko wara gëm mu nekk ci sa foi ak yo xamni ni waru loko gëm dang ko wara dégager leg legi nak ndaxas dana am digeunte nit ñi ak ñi nga xamni tax bu len fatani borom al akhdari mi ngi ci ngirum imam malik radiyallahu anhu motax sonu ma ci di wax diw sangam ñi la gisee al iman billahi diw sangam ñi la gisee damay gattañ lu rek ci wax kéré bi borom ngir mu mo nek di ngirum imam malik julit bu gëm yalla te doy loko dafa wara fexé ba worom xam xam yi liñ bind bayyi fi nga xamni lu ci bari cheikh ahmed bambara dilanu bindat nako buñ accé ci téré mi yiñu waxon fi dañ ko gis mu feñaat ci téré mi yoyele da fexé ba julit bu nek tax dañ wax ni yajibu ala kulli muslimin wa muslima ma'rifatul umuri asasiyatu fi din al-islamiyya aw kama khala dafa war dafa jaabu ci julit bu goor ak julit bu jigen yu gëm wala ñu xam lepp lo xamni tosanal diine ji la ci ñu war ko gëm bu borom al akhdarin awlu ma yajib ala al mukallaf tasihu imanihi monon nani rek yajib ala al mukallaf al iman billah waye mu ni tasihu imani tasihu imani wëral ko wëral ko adina bi ñu nek rek buñ la joxe xaaliss té nga am ci 600 noy def da ngay dem lérro diko ba xam foole wala vrai la adina bi ñu nek ci buñ la joxe xaaliss nga am lo ci duté noy def da ngay dem ci ben machine laj ko niko est-ce que xaaliss bi vrai ou non wa légui ngëm yalla nak mom sa ngëm gi nak mom ngëm gi gëna for xaaliss bi ndax ngëm gogou ci la yalla di sukkandiku teral la bu fekke dalay teral ci la yalla di sukkandiku duma la bu fekke dalay duma ci la yalla di sukkandiku ci ngëm gi ñi nga xamne dañuy philosophe philosophe lu naan yalla ku bari yermane la akay naam wax niñ deug waye limi bari bari yermane teewul sak na safara wo xamni kum ca sanni nga xam nit keri limi bari bari yermane teewul mu sak safara de safara wo xamni kum ca sanni nga xam nit keri kon lolu waxi philosophie rek la ak julit li yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam indi jangale ko baye ko fi fuqaw yi ñu diko jangale diko jokk jelaata mu ak ci ñun dañ ko wara gëstu ci xam ko te top ko waye bu fekke ni da nga jël internet def ko muy sa serigne man nga fa foré lula sank ba faw te do wagniko sa alal gi di ñeppale ci doy sa alal gi du ñeppale ci doy de amna ño xamni doy ñu la ci sa alal de ni nga xamé ni amna ño xamni doy ñu la ci sa alal non nga wara fexé ba am ño xamni duñ la doy ci sa diine waruñu la doy ci sa diine nak wax deug yalla amna ño xamni waruñu la doy ci sa diine bu la ko neexam manam alquranam bi neex bu la yobale alquranam bi neex bi bu la yobale yaronte sallallahu alaihi wasallam neena ñu won bisay gi ñew ci seen kanam tuti ngeen gis ay borom alquran yo xamne ño daqalem mu naamul way seen alquran ji wesu wul seen put gogu de seen put gogu seen alquran ji wesu wul seen put gogu yaronte mo ñu ko waxon sallallahu alaihi wasallam rawati nak ñun sénégalais mom buñu gisé ben way bu tok rek nan dakhala kharaja yahni c'est-à-dire ni wajango dama yalla ba lég lég ma tok ci télé yi wala radio di déglu yenn asakissé yi dama kuma dama wara réxuma luma wara def kuma dama wara jaxlé kuma dama wara tit di dég ni wax yo xamni wayfal ko lol ñakal ko solo lol mu woor la ni ki mi ngi sank mbolo mo xamni kenn xamu ñu toll ndax ragal rek ko ko ne sa diine ji da teeng waaw da nga teeng diine lool do nga la ci ragal kat lool do nga lay jema dawal man diine ji boko teengale gaay dañ lay daw nañ daw ku gis sa njariñ daw ko sa affaire la gis sa njariñ diko daw sa affaire la ngeen bal mu kila bëgg gëm lo ni la kila bëgg gëm lo ni la bon sa mèche yi sa graffage bi bon bo demé arabie saoudi ñola gëna mèche gën la et après aw arabie saoudi ñom diiné ji arabie saoudi mom ñu diiné ji yak ñoma ci yam yalla da leena digël digël la téra leen bu dëgëré bop lank baña ba yow lutax nga bëgg leena roy lutax nga bëgg leena roy nga gis ko xamni mom day référé wo ci domi diw sangam domi diw domi suñ diw wa domi suñ diw wa li nga may téré ni wa ahlu diw ngoy def wa ahlu sant nangam ngoy def bu fekkone tane nangam pourtant ñom ñam et après ñom yalla da leen yoni ci ñun est ce que ñi sant may la yalla yoni ci wa sénégal wala ñi sant mbacké yoni wu ci kenn ci ñom rawati na nak ña sos yoon woowa nak ñoña ñoña ne ci bop yo mom nga xamni ñu jibo ñu non ñu ragal yalla ñu non yow bu fekente dañ la bo demé ndereem gi seigne touba dafa defone keur go xamni xam nga ñu ko tuddé won barsak barsak pour jigen ñi bana kay fala fofu la ray bi tiene keur jigen ñi barsak la tuddol lutax moy kenn du fa neeku dul ñom kenn du fa dugg ku dul ñom kenn du fa dem ku dul ñom waaw yow ki nga xamni mo sos yoon wi li moy philosopheum li la doon dundu nga gis kenen ku bok ci mom di def contraire bi nga diko considérer ñak bop fa la mëna yam ndax yow yaakaroko ci station wi nga yaakar te ki su yo station wi ni la daan doxale ni mo doon aw melom ni la wa kërëm melon wa do fexé melni wa kërëm wala ngay néna guuy dana jur xetax lolou kay wala foko wax da nga xam ndax waji ci xetax bi la bokam bi sama jëlé la wa kër Seigne Touba ya waye soxna may monatu mbacké mbacké dim mi dong mëso ko gisul ni ab rabal la rabal rabal ak nimu tangé rabal ab rabal ak nimu tangé mom lay mëneso mom nga gis ben way bu nefé nan la waw xol rek am solo man sama xol bi yini mu kenn lu bon dama bëgg nangam ni la mel yanabi sallallahu alayhi wasallam neena li ci xol mo feñ ci ciir li ci xol mo feñ ci ciir ben sahabi yi lako waxon bu ñew rek di julli di fa ci sikim bi di fa ci sikim yanabi sallallahu alayhi wasallam ya fulan ittaqila fi salatik ay way diw te nga ragal yalla ci sa julli gi mu julli ba selmal nek anta khul ta taqwa hauna xana du yow ya waxon ni ragal yalla ci xol lay ne yonent ni ko nam mu ne ko a sama xol bi ragal la yalla yonent ni ko wala qasiyat qalbuka la qasiyat jawarihuka bu fekkon tane ragal yalla gi sa xol bi deug la ciir yi ñokay jëk defé ñokay jëk jëfé bu fekke ni ragal yalla nga ci sa xol sa ciir yi koy jëk defé bo de jigen do def bopum neen do mesu do gerafasu bo de goor do jox loxo jigen di do sa soxna jiru sama aram ci misal rek jiru nga nan soxna jiru sama aram rek ku jeex ya ni mom ay philosophe philosophe rek la du lenen kuma philosophe philosophe lu waaw philosophe philosophe lu bu len ci kenn yobale bu len ci kenn nax bu len ci kenn nax len ci kenn nax bepp oustaz bo xamni gis ngeen ko mu tok ci radio yak tele nan khala law khala rasul ay soxnam ne daj ak bopum ne mu nan digal na len ko téré na len ko mané bum la doy ci sa diine la wax ku mën tax xet li say soxna bañ bayyi meso grafasu mëno xet li kenen bo len ko téré ñu lank nga fasaleen ti wuti ñuko nangu nan téré na len ko ñu lank ño xam do legge wax na len conséquences ci ne après après bu fekkene dang koy deglu ak diko setan pour wetli koko nak mom dara newu ci ni jappé ko comme comédien yi rek wa nga jappé ko comme comédien yi rek ni wax ngay réa bo noppé jox faxasu dem su yoon waye bis bo jémé appliquer lim lay wax ci sa diiné ah gisuma la mbaw

0: lu new lu tor lu ma ci xam xawma azakay azakam yalla xamone rek lu mu don dana la wax fonku sunnam li tax mu don ngeen di imam ak ni jëmam ni rog ju dam ak ni melon ci alquran
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yallahu ya latifu salli abada alladhi bika ihtada wa habada sayyidina muhammadin wa sallimi wa alihi wa sahbihi wa kallimi mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ñu del ci rek jottal len li nga xamanteni moy nafalek tay gi du guddig alarba manam talata ci guddii tan toxale ko ci tere serigne soy mbake bi muy horatul hayni kon serigne bi wax na ni guddig tay yi di talata ci guddii kep ku ko yalla man lo bo mané julli ñaari rakka rakka bu ñëkke bi nga jang ci fatiha ak fukki khula 11 rabbil falah ni rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak fukki khula 11 rabbil nasi neena suñu borom dañ defal manam juroom ñaari asman yépp djurum ñaar fukk jooni malaika danañ ci juggé ñew di la bindal ay tiyaba ba kërok bis pench kon ma bamtuko manam guddik alarba muy talata ci guddii serigne soy waxna ci téré mbuta di neena ku ci mëna julli ñaari rakka rakka bu ñëkk bi nga jang ci fatiha ak fukki khula 11 rabbil falah rakka ñaarel bi nga jang fatiha ak fukki khula 11 rabbil nasi neena djurum ñaari asaman yépp suñu borom dana def djurum ñaar fukki jooni malaika wacce ca ñew di la bindal ay tiyaba ba kërok bis pench lool nak lu am solo la ñongi sakku ci yeen ñaan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
0: ni mu meloon ci sunna si bu doon dugub moy sunna si doon ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoron sunna na fay ay xéati xéet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reuy am ci yu toot cheikh jil yepp la defam dana la jox men misal tebesti gi la lay misal sunna yi metti duñ ko laal sunna yi koor bo jitu won

jamono yi serigne touba nekké keur guma ci ndiarém amna kuma sa ñew fekk ko mu tok and ak kum koy nuyo leen neko ki sama wëlëré day mbirum lam mbolé mbeur yi nekk fi dan na leen ma bëggoon nga ñaanal ko serigne bi dal ni bërepp jog taxaw di dem ba ag ci buntu kër ga dal di joxoñ armel ya neko ana no def ak mbeur mi dal ni tedd fi

amna ko ma sa ñew ci sëriñ bi am kum andat bim nuyo ba nopi ne sëriñ bi ki sama jami dama ko andi won dila ko jox adiya sëriñ bi ne bare di julli rakkay gudd bam noppé ne ko lo wax ko ka ne ko ki sama jam la dama ko andi won dila ko jox adiya sëriñ bi ne ko boko momé dé ya mom amna talib mak bu don xecio ay pal souf serigne bi tere ko yewul mu defi pexe banang souf sa ci pal ya daadi ñew ci serigne bi ab yor yor ne ko ma ngi sante yalla bu baax serigne bi ne ko jelan mu ne ko souf sota nanguna ko serigne bi ne ko banang walé nga asaman sa ño bokk borom de ño bokk borom de ño bokk

dako laaj laajam boobe ni ko waaw yawa kan man may kan bakkan neena tontu ko ni ko yow yaay yow man may man manam ngeen jegal ma danako dako xawa salalu ah suñ borom neena mu nakh ko ci sawara am at genné wat ko ni ko yawa kan mana kan neena bakkan tontu wat ko ni ko yow yaay yow man may man neena suñ borom jilat ko nakhat ko ci sawara manam fukki at gennetiko lajatiko lajba niko waw yow yaay kan ak man may kan neena bakkan tondotiko rek niko yow yaay yow man may man suñu borom dadi koy worlo danaka genn walu waxtu bam ko wolo mu ñew mënako yow kan man may kan neena bakkan dadi koy tontu niko yow yaay bur bu tedd bi yow yaay bur bu sel bi yow man mi may sa jambu xébu bi sa jambu mëna togn bi sa jambu doyel bi ñu xamni kon koor mom moy lappal yaram koor moy yar bakkan koor moy ngannaay li nga xamni mom nga meuna yor ngir xex ak bakkan kon ñu xamni koor gi buñu ko suñu borom digalé nañ ci gor gor lu tax xamni bokku na ci jaamu yalla yu magi bokku na ci li nga xamanteni ni mo wara meuna ñongal suñu ru tayit koor suñu borom neena mom mo koy foyal bopam kon du doxale kenn ci digënté bi te liñ gis ci jamono ji moy ni manam restaurant yi beccigi wéru koor yi lay gëna dox beccigi wéru koor yi lay ëpp ay nit te ay mukallaf rek wax deug yalla ñokoy fess top gi di gëna yeme njaay ni difa gëna doxantu rek te wax deug yalla koor gi ñu suñu borom digal luñu wara man la lo xamanteni ni suñu yaram attan nako suñu jëf attan nako tay suñu njariñ tay ak suñu njariñ ëlëk rek mo ci gën kon nga xamni wax deug yalla bind bi liñ ci mëna jàngé moy ni serign bi wax deug yalla musta tutal jaamu yalla kon kep go xamanteni yang koy diñniko serign bi teggal nama koor wala serign bi doxna sama digga koor wala serign bi woralen nama yaangi nax su bop ndax serign bi wax deug yalla lim jangale leerna lim bind leerna lim fi jëf leerna kon nañ bayyi xel ci lolu tayit yar ci sunu njabot tagat len ci ba nga xamanteni ñi ngi doon yi ndaw ba nga xamanteni buñ ci magge danañ ci mëna wéy danañ am habitude bi ndax lepp lo xamanteni ni mom nga del ci tak ndaw bo magge danal nopal waye top sunu bakkan rek top sunu banex top sunu bëgg bëgg ba li nga xamanteni ni moy ndigal suñu borom mi yeen yu nekk ñu doyedil ko lambal mbir yépp lima dowal lima leen waxon ci émission bi rek melni suñu borom mom lim jaayante danaka dafa yomb lol vraiment limi señ bi manam lim doon diglé moy li nga xamanteni mom la fi sallallahu ta'ala alayhi wasallam doon diglé moy li suñu borom diglé amut ben wuté kon ku fi andi lenen lu bess wala nga inventer lenen sa lu bess xamal ni yow dong ya ko wété tayit wax deug yalla señ bi mom mbiram lerrna mbiram ñongna tayit amut len loko mëna takal ndax kep ko xamanteni yaangi woté ni dal ab julit nga kep ko xamanteni yaangi woté ni ab talib nga wax deug yalla da nga wara joxe ay exemple yo xamanteni manam buñ la xolé mëna roy ci yow buñ xolé sey jëf mëna roy ci yow buñ xolé sey jëf xamni yow mi fi nga bok waye ñuy natable ki ab julit la wala det wala ñuy natable ni ki ab mourid la wala det wala ki ab talib la det lolu ak doy di mënu ko wessu kon nen selal suñu jëf selal suñu xol selal suñu xel te jappalante te dimbalante te xelalante lolu moy li nga xamanteni ni moy ñu jëriñ aduna mo ñu jëriñ alakhirah ndax it koor gi batay bo démé ci horul hayni muy téré serigne soy mbacké bi mom ma nga fay léral bu baaxa baax ni farata la ci mukallaf mu né kuko weddi ab yéfer la kuko bayyi te tayko te talewoko ab say say la te bu ko tuubut ba faatu ca budé sawara la jëm lool nak bi samay wax waxi serigne soy mbacké radiyallahu ta'ala anhu la ma nga fay kon ma bamtu ko néna koor farata la ci mukallaf mu né kuko manam kuko weddi ab yéfer la kuko bayyi te tayko da telewoko ab say say la te bu ko tuubut ba faatu ca sawara la jëm kon nak ma fatali tombe bi nga xamanteni ni mom lañ doon jangat muy amna bis wéru koor teru manam wéru koor feñ serigne touba cheikhul khadim dal di wax ni wéru feñ na kuko man na nga wor te bolé ko liggey bi kuko mën te bolé na nga wor te bayyi liggey bi jenn way juk ci mbolo ma ni ko man serigne bi day mënuma wor mënuko ana lutax mëno wor maniko man di dama amut luma xede o mayit luma ndogo
Cheikhul Khadim niko dama japon ni waxi yu am ful ngay wax buma xamone waxi tiaxan ngay wax duma la tontu ndax sa monum jam kep boko xeyelon ba ngon dana la jox lo ndogo astek suñu borom subhanahu wa ta'ala kon ñongi sakku yalna suñu borom wacc jam julit ni yalna suñu borom deggal julit ni bi jaay sayidina muhammad rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ñongi len jox dox dajé suba jam inshallah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mbokki auditeur yi ñu ngi leen sant baax di leen gërëm ci and bi ngeen di and ak ñun di wéy ci programme Radio Khasside Online Touba Monde bi ci xarala gi ngeen and ci ak Serigne Mamadou Mbaytiam and ñeen di bayyi rek ak ci kanam ak ki nga xamne modi Serigne Ibrahima Ndiaye Khalil ci seen jotaay yi nga xamne modi Makarimul Akhlaq ngeen di ko am ci seen radio bi di Khasside Online Touba Monde bi bis bu ne bu liko dalé altiné japp ba aljuma ci bu juroom ñett waxtu joté kon ñu bayé leen ak ki nga xamné modi Serigne Modou Mbaye Thiam ci xarala gi mo woy ak yeen ci seen jiraay bi nga xamné modi Makarimul Akhlaq ngeen di ci and ak Serigne Ibrahima Ndiaye Khalil.